0: God bless thy wife of DRY Media.
1: Man's authoritatively. To ba da wo ru be ni mo so fun ese ma da wo ko ba je laarin iseju la won won dipo fun e ni o won dipo fun e o contest won dipo fun e to ba da wo ru laarin iseju ese ma da wo iku o nipa mi arun o ni gbe mi de be ni mo so fun yin mo ma ri fulfillment nkan to Olorun se ore to Olorun se fun ran Yoruba indigenous Yoruba people mo ma ri lori lai gbugbo e ma pe emi na ma ja afa ni mo ma jori e pelu dile mi ati gbugbo iran mi pata so then my watch end of time. Gbogbo to ba gba ni be ni mo so fun yin mo tun so mo tun so be ni mo so se gbogbo to ba gba so wi pe boya awon na bere o awon ni nkan ta awon fe niyan o so lori ile wa eyin so pe awon kan do stop lori ile wa en ti won mole a gbogbo to ba gba ni eyin so pe eyin si authority ti yin lori ile wa ni dede igba dede asiko yi to je ko ti ya ka ti bere si gba benefit blueprint olorun fun wa. Eyin wa ni kini. Se rin to wa le gbogbo to ba gba ni. To ba ji pe a ti bere. A bere surutu yen to ba dogbogbogun to ba dija o dija. Gbogbo to ba da lo da. Ni bi ta de. Sugbon pe awa ma pada si Nigeria. Nigeria ma ma lo to ni se lori le wa. Ko ni sele mo taye ma ti pare. Gbogbo to ko sile to lo fe se ni 2026. Ko le fi pa awon eyan run. Ko ni sele taye ma fi pare. Won pe ra won awon 2027 kan 2027 kan. To de je pe ko si to re te ti se lati igba te ti gba ta lohun ti ni ka wa ja fun ka duro ko di civilian government ko ni sin to je be lori ile igunmerin ile Yoruba ko sin to je be pe to ma se politics kan ni igunmerin ile Yoruba to nse ti IYP ko ni sele mo lagbare je Jesu a ti bere ni e gbogbo to ba gba ni to ba di pe boya wahala to fira won si to o doju e o doju ja ni ta ti bere yi. Ah, ba setan ni 25 ya to continue 26 but a buy die ni be ni mo so o better get tete ka wo yin wole be de ko wole awago ni surrender a de ni retreat be ni mo so fun yin